0: Omuno seba, uyuba, oshoba, orisho seli, vaadino li mafika zobo jo yuwa kama yo, oyuwaribo, madia jivale, wabu.
1: Nde wonu, njwa mana egenti. Oga abu, oga akoko wanu lono mba soza nyubu esamba, inokula srezu ulomi. Onye ji akoko wa nketa abu maada chizara. Tufu anyamalita akoko wa, onhanuju, kira okpuru kwoku ndi ahu wara anyi isa akoko. Tinubu kwupụtara na Naịjirịa ekwusiela ike ka Vasilius si ndị obodo ga na-ata ahụhụ maka ihe ndị dị mkpa. Edo kwusiri ike na ịnakọta ego gọọmenti ga-abụ naanị site na usoro dijitalụ nye ndị na-akwụ ụtụ isi ntụziaka ka ha jiri usoro eletrọnịkị. Ndị ọrụ federal jụrụ atụmatụ